jaw ndey mari bay do nyaaw ndey mari amadou bay imani maray ko jaw din la ci jaw pey

ba ci peter ku ngay na ca bakel ma dem ba sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ni ci mer ci mer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala bu ngi lam bak.

timbarsu pindina mai sana leo nya te wa ka fa tu bin tu job te bu su la pe faina apindu do e bia ba mai sa ba ngal ge bu sa ba da sarnar ikun le la gunan.

0: in fande i madi mo jamboyai le re saro
1: wana sari nari nei na ya kuten ama tu sari mo

njong faaj njaay am mamadou njong ngay sa bay cheikh ñu doylewul ba tay ñu jox sa ramat lay ba mu mabbu jojo mu am cali njong cheikh mamadou njong ni doylewul ba tay

batten jatum latin kala ko jiida yaadu ne hono dum meedi no wadde sago non heddi may aduna kan ko golla noko wadi bade tan haali dunya ko duru tan kama dar heddo ta ko non e wadde ha bar sago non heddo e halande ha bar Rendu di me banne.

ñaagi ma ma yaay ay mu ndi joji nanim do sun sey wona gedal won ngal gedal wadde ko wala ma joji nanim do wonde mbi way hoddu wal wawde ha ko yidde joji

batte manam jigen jongu may kumba boy meren du ndaw xale daal ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dan nga ko kejo ay ko Abdoulaye Simer may kumba fara tegg deur ko ku jaw din la ci ndaw pey ma jaw ko maram cham ye sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

0: kanko hadante jam wanta mo do fa amdu kaji buubi man do ko galo segene mako ko do orata godo nan e buubam mo anda galo mo amina galo mo dene be galo mo kunta nguuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani gota galo chargal chaakal chakki singal suudo na galo o jinde wowi nanede balle ngowi jabeede o yalli yo terde ngor sinade wonki gidoma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medel yimi ndako hay batti jam ñalli hulyar min ko mi yero dimo haso ka dima yeyni tawi kadi annani manalo dido noyanna seydi jahan hay ilo buranima sabu ilo kanko woni hamman nayi hammadi jenga biram ko wi dikkotodi bire kadata jiboji jokkirede en dam o sindu pulla andi ko doki di ko hokkat bandu min gilam baba ngarani yonti mawnude bama ko ne mohammed am jangu nay o wewi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi gittane mo tawaga fade mo arani fofu nay o hammed jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngala jambe di ngala taka do ndi fodi pralabi o hammed jangu nay o wi bami jangata nay mi anda ko ne andra majji ngala jawi di ngala ko fandini badani lambe de ndiri fodi nyalla yebe to yam jangu nay be bami jangata nay mi anda ko en der majji dem kumba wiye inde hamidu bubja
1: e wule hawaja
0: do wule hawaja o ye bamba ko yoro kunaade bamu nefnaago mi yawaki o yoro ganan yoro mojo malado yantude amadu ja on ko mawrum hamidou bou e jom soudum
1: jam
0: jam ko humare do e jam jam mabbe mo posum mari do be jidum tay nef naati ne yayita mo dum meyama no podi sene jogi sodo fraw dum ne mbude inde mabbe oy hamad jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majju o yani de jahay de ngadja o yaaw chakade ayna be nopi yum manat ne nanani oy hamad jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majju o yani de jahay de jusa o yaaw ko yaaw ayna be nopi yum manat ne nanani oy hamad jangu nay mi jangata mi anda ko ne andra majju o yaay de chabbi birdi majji de o yaaw ko kirim majji ayna be nopi yum manat ne nanani oy hamad jangu nay

woy bi tangata day mi anda ko ne ndar majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naabe ndubbi mo naabe ne nan o yamade jangune woy bi jangata day mi anda ko ndar majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo joodiro gayna ko ndubbi mo naabe ne nan

farlabama de xattay ndeer dum tabara nga de ter mbay taw ba nga am sukoro yitt dom kumbay ya di on rabbi dal tam kumbay yaare ni la ber dum yeen kumbay yaare ni tam kumbay yaay fetal na.

abadaga ale ko ale kala mo bunga buli ban e koran jam no akko to malo bunga buli ban e tan ta ko to ina tere bor ida mada nunda bo kimta re imma sen mo bu garanti.

Januari. Kain baong gandaan ng rugrik. Yung gandaan ng kasi ijab. Tahjirul. Fusiman. Ujo of yor. Lembo. Lai. Rokoko sa ite asa. Nadyo kwa yun.